0: Ang radyo ng Pilipinas sa Calgary, ang oras po natin ay 16 minutes after 11 a.m. Bago po tayo mag-umpisa, mga kapatid, parinig muna natin ang ating salita hango sa Biblia. At ito po yung galing sa Kawikaan 21-2. Ang alak ay nagpapababa sa dangal ng isang tao, kaya isang kaululan ang magpakalulong dito. Ang puot ng hari ay parang liyong umuungal at gumalit sa kanya'y nanganganib ang buhay. At meron pa po dito yung ating para ngayon din, ngayong Sunday na ito. Tingnan po natin ang ating Isaiah. This is Isaiah 48:17. Salita hango sa Biblia, ganito ang sabi ng banal ng Israel, ng Panginoon mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para kaumunlad, papatnubayan kita saan ka man pumunta. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radio ng Pilipinas sa Calgary. At ang oras po natin, ayan, 17 minutes na after 11 a.m. Samahan niyo po ako mula alas 11 hanggang alauna sa ating maiinit at mga nagbabaglalagablab na balita at sa ating mga iba pang mga detalye. At siyempre sa ating mga mahal nating tagapagtangkilik. Pero bago yan, ako po'y nananawagan muli para ngayong araw na ito. Ngayon po ay Sunday, kailangan po nating magsimba. Kailangan po nating manalangin at humingi ng pasalamat. Humingi ng pasasalamat sa lahat po, sa lahat-lahat ng ating sa lahat-lahat po ng pag-bebless sa atin, sa lahat ng pagpapala na ibinibigay sa atin sa araw-araw, una-una na yung ating kalusugan na kung saan tayo po ay nakakapagtrabaho pa rin. Well, anyway, mamaya po, may mass pa rin, ano? May mass din, ngayong umaga, may mass, at mamayang hapon, may mass pa rin po. So, wag po natin kalimutang magsimba ngayong araw na ito. It's Sunday today, and ang simbahan po ay bukas para sa ating panalangin, sa ating mga panalangin na kung saan ito po ang nagiging power natin sa araw-araw, yung ating panalangin sa Panginoon Diyos. Okay, so narito na ang ating mga mahal na tagapagtangkilik. So maraming salamat po sa lahat ng aming tagapagtangkilik na hindi po bumibitaw, na sumusuporta rin siyempre sa lahat ng ating lahat ng ating mga kababayan. Alright, tingnan natin ang ating mahal na tagapagtangkilik. Ang oras natin, 18 minutes after 11 a.m.
1: We make sure that your experience with us is the best. And determination. MTG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today, where ambition and determination for excellence start.

Alright, balik tayo mga kaibigan dito sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. Ang oras po natin ay 24 minutes after 11 a.m. At sa inyong mga telepono, kung gusto niyo pong tumawag sa akin dito, 403-717-1943, 403-717-1944, at 403-717-1947. Pero, sabi nila 717-1947, mas madaling tandaan. So, kasi 94.7, di ba? So, 717-1947.

Punta po tayo sa ating weather, mga kaibigan. Ngayong araw na ito, again, ang telepono po namin, 403-717-1947 pala. 1947 para mas mabilis, ano, matandaan. 94.7-1947. Alright, ang weather po natin ay hitid sa atin ng ni Alex Taylaran ng Under Toyota Tower, South Point Toyota. Red Tag Days, save up to 8%.

$1,000 on select in-stock Tacomas. Finance as low as 0%. Lifetime free oil and filter offer. Free winter tires. Red Tag Day, zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Alex Tayloran at Under Toyota Tower, South Point Toyota at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com. Alright, eto na mga kaibigan, ang ating weather muna. Weather. Sa napakagandang siyudad ng Calgary. Right now, we're sitting at kanina 6 degrees Celsius eh. So ngayon, malalaman natin yan, 6 degrees Celsius kanina. Op, tumaas ng konti. It's 7 degrees Celsius. Weather. High at 11 at saka high at 11 and feels like zero. Today, ang pinakamataas na temperatura ay 11 degrees Celsius po. At ang pinakamababa naman ay 1 degree Celsius. Ang Monday natin, 1 degree Celsius ang pinakamababa, 50 naman ang pinakamataas. Tuesday natin, 35% chance of showers. 4 degrees Celsius ang pinakamababa at 17 degrees Celsius ang pinakamataas. Ang Wednesday natin, 5 degrees Celsius po ang pinakamababa, 15 degrees Celsius ang pinakamataas. Ang Thursday natin, 5 degrees Celsius again ang pinakamababa. Ang pinakamataas naman po ay 19 degrees Celsius. Ang Friday, it will be 6 degrees Celsius ang pinakamababa at ang pinakamataas naman ay 20 degrees Celsius. Ba, okay ah. Ang Saturday natin, magiging mainit sa pinakamababang temperaturang 8 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 19 degrees Celsius. Ang Sunday natin, mga kapatid, ay 3 degrees Celsius ang pinakamababa at 23 degrees Celsius naman ang pinakamataas. At ang ating haring araw, ang sunset po natin mamaya ay 9:22, gabi na no, 9:22 PM at ang sunrise bukas naman will be 5:41 AM. Yan po ang ating weather hatid sa atin ng South Point Toyota. Okay, punta naman tayo sa ating balita naman tayo. Tingnan natin ang ating balita, mga maiinit at mga naglalagag love. Natatawa ako sa naglalagav love. Ito na po mga kaibigan, ang ating maiinit na balita. Well, kanina ay nagbalita rin tayo sa Red FM ano, sa Red FM Filipino Edition. So ngayon, tingnan natin ang balita para sa inyong lahat. Ang oras natin ay 29 minutes after 11 a.m. Sol Jen sa Supreme Court, hirit ni Bato versus ICC warrant ibasura. Kumilos agad sa BP Sara impeachment trial. At Subiri Ehersito binatikos sa abstain vote sa Senate leadership change. At sa iba pang mga balita, ICC prosecutors. At sa iba pang mga balita, ICC prosecutors target sa November sisimula ang paglilitis ni Duterte. At Senado, balik session na. Eto, mainit na mainit to. Si Robin Padilla, Senator Robin Padilla, maharap sa kaso sa pag-iskapo ni Bato. At suspendidong senador, di pwedeng bumoto sa impeachment, sabi ni Redon. Yan po ang ating mga balita, mga kaibigan, dito sa ating Radio Pinoy. Okay, so ngayon, ang isisimulan natin ang ating papremyo
para sa

Eto na. Ayun, Mystery Sound Contest. Contest. Kamali pa eh, no? Mystery Sound Contest, mga kaibigan. Listen to Radio Pinoy 94.7. Sundays, 11 to 1 p.m. Thursday, 6 to 7 p.m. Friday, 6 to 7 p.m. To join, call 403-717-1947. Ayan, nakikita nyo naman sa ating, ano, no? Sa ating screen. So, live na po tayo sa ating Radio Pinoy. Ito po yung mga channels, sasabihin natin, ha? Baka hindi nyo lang nakikita. Sa ating Radio Pinoy, Radio Pinoy 94.7 sa One Manila's Filipino Edition, sa TikTok na Pinoy TV Calgary, at sa ano, sa ating YouTube channel, kasama din ang YouTube channel natin sa Pinoy TV Calgary YouTube channel at ang Pinoy TV Special na channel. So yan po lahat, mga kaibigan, yan ang ating channel na pwede nyong mapuntahan. Mag-comment po kayo sa ating Facebook Live, sa YouTube, sa TikTok, at kung saan-saan pa, no? So yan po, pinakikita natin ang ating Mystery Sound Contest. Ito po ay $25 lang. Tawag lang kayo, 403-717-1947. Pero may jackpot po ito. Pupunta tayo sa $50. Ngayon, kung sa Sunday na ito ay hindi nasagot, yung susunod po na pa-contest will be $50, no? Tapos yung susunod na pa-contest ulit, isa lang to, ha? Isang mystery sound lang to. Sa susunod ulit, Friday, hindi pa rin nasagot, so $75. So $25 ang additional every show. Tapos sa susunod na Sunday, ganun pa rin, $25, magiging $100. Pero sa susunod na Sunday, magiging babalik tayo $25. So palaro lang po yan, palaro lang. At saka, ito yung announcement natin, i-announce lang natin, ang ating Summer Festival. Ayun, ang ating Summer Festival, August 8 and 9 po yan, mga kapatid, dito po sa Prairie Winds Park. Ito po ay atid sa atin ng Philippine Calgary Festival Association. So for more information sa gusto mga maging vendor, 403-816-6013. Ito po ay gaganapin, ika-anim na taon na po natin ginaganap sa Prairie Winds Park. So napakarami na ng mga magpe-perform. So makikita nyo na po yan sa ating Facebook page. Malapit na. So wag po kayo, kung kayo po ay gustong mag-perform, sabihin nyo lang po sa amin. Mag-email lang po sa radiopinoyfm@yahoo.ca. At ito na, ito naman, pakikita lang natin yung lahat ng programa natin. Ayan. So ito po yung mga programa namin. May Pinoy TV po, ha. Yung Pinoy TV natin ngayon ay ang palabas yung 20th year na anniversary ng Radio Pinoy. So panoorin niyo po 'yan, maraming interviews diyan at baka nandiyan kayo. Yung mga na-interview, panoorin niyo po. Nandoon po 'yan sa Pinoy TV, ha? Pinoy TV Alberta or Pinoy TV ngayon. Monday through Friday po 'yan. Ang Monday, Tuesday sa umaga po 'yan, and then Friday, ang Friday natin sa umaga lahat. Monday, Tuesday sa umaga. Wednesday, Thursday sa hapon. So, wala kayong lusot na sasabihin niyo pang umaga ako, pang hapon. Yan po ay dinisign para sa ating Filipino-Canadian community para makapanood po ng lahat. At ito naman, yung ating Calgary Basketball Association. Ayan, August 23 po yan. Panoorin natin. Ann Reyes ng Charles Glenn Toyota. Thank you very much. At ito naman, yung Love to the Max. Ayos, Love to the Max, atid sa atin ng ano yan eh, ng si Four Jans Logistic yan, Love to the Max. Ito po ay gaganapin sa June 20th 2026 sa Vera Banquet Hall. So, panoorin po natin yan. Love to the Max.

0: Comedy Bar Concert ni Negi Petit at saka si Jewel. Negi Petit at saka si Jewel. So for more information, punta po kayo sa ano, sa Four Jans Logistic at makakuha po kayo ng ticket dyan. So pagka malapit na po ito, baka sakaling makapagbigay po kami ng ticket, libreng ticket para makapanood kayo ng Laugh to the Max Comedy Bar Concert ni Negi Petit Jewel. Dito po yan sa Dera Banquet Hall sa June 28. At meron din dito na boxing naman. May boxing po tayo sa June 13. Ito po ay gaganapin sa Wind Sports Center. Baka gusto nyong makapanood ng boxing, ito po ay si Kent Polines at saka si Juan Mesa. Maglalaban po sila sa June 13 sa Wind Sports Arena. For more information, Ticketmaster po. Verified tickets. Tickets available at Ticketmaster. So, itype nyo lang yung June 13 Commonwealth Clash Presents 13th of June 2026. Si Kent Polines, ito po ang Pilipino nating kababayan. At si Juan Mesa naman, I think he's from Mexico. So, ayan po ang laban na susunod sa June 13. At marami pa dito eh. Ito naman, ano? Ito naman yung ating si David Pomeranz naman. Ayan, sa ano na, ito naman sa October. Sa October pa to. Mga kapatid, sa October pa to. I think ito po ay gaganapin sa Red Deer. Ayun, sa Red Deer pala. So, for more information, 403-354-3208. Yan po ang pwedeng tawagan. Or pumunta kayo sa Four Jans Logistic kay Lizelle. October 24, 2026. David Pomeranz. So, maraming salamat sa ating mga kababayan, sa ating mga producer, no? Mga producers na talaga pong nagbibigay ng effort, nagbibigay ng kanilang mga pondo para dito sa ating mga concert, dahil mahirap pong magpa-concert, lalong-lalo na sa mga ganyan, no? Sa mga ganyang artist, mga manggagaling pa po sa ibang bansa, manggagaling pa sa ano, sa ibang dako ng Canada. So ito ang ating isa pang mga tagapagtangkilik. Maraming salamat po.
1: Mga ka-CarQuest, naghahanap ka ba na sa budget at siguradong maaasahan? Ako po, Product Advisor here at Charles Glenn Toyota, handang tumulong sa iyo wala sa simula hanggang matapos ang proseso. Bagong kotse man o pre-owned, ipapaliwanag namin na walang pressure, walang stress. Tumawag lang po kayo or mag-text sa 403-805-1394. Ako po si Ann Reyes, ang bahala sa car journey mo.
2: Looking for a dentist in Calgary? Welcome to Pathways Dental Clinic, your Northeast Calgary dentist. Whether it's a teeth cleaning or you want to enhance a smile, we invite you to come and experience the Pathways difference.
3: It's time to Toyota. Zero down in no payment for 6 months OAC. 0% on select models. Way over market value for your trade. Even if you don't buy a Toyota, we will buy your vehicle. Ask about lifetime pre-oil, filter offer, and lifetime powertrain warranty. We also have 3 years free maintenance, free winter tires and storage. Ask us how. Call Alex Taylaran at 403-567-8888 or log on at southpointtoyota.com.
4: Forex Alberta, they process returning residence container, free box replacement, customer loyalty reward, direct shipping from Calgary to the Philippines weekly. Forex Alberta, call 403-873-6739.
5: Looking for perfect Barong Tagalog or Filipiniana outfit? Visit Estilo Filipino Calgary Boutique at Marlboro Mall Northeast for weddings, cultural events, and every special occasion. Estilo Filipino Calgary, where tradition meets modern fashion.
6: Kung kayo po'y may katanungan ukol sa pananadapi, tawagan si Ms. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581. Alicia Cabagan ng Great Way Financial sa 403-975-1581.

Alright, balik tayo mga kaibigan. Ang telepono namin, 403-717-1947. At ito pa ang isa sa ating mga tagapagtangkilik. Maraming salamat po kay Miss Cathy Arellano. At siya po ay isa sa ating mga ano, sa mga host ng Friday Prime Time. So ang Friday Prime Time po ay every Friday from 6 to 7 p.m. At ang ating ano naman, ang ating Magandang Gabi Calgary is every Thursday from 6 to 7 p.m. also. Ang Red Tag Days, eto naman, save up to $8,000 on select in-stock Tacomas. Finance as low as 0%. Pre-winter tires, lifetime free oil and filter offer. And Red Tag Days, zero down and no payment for 6 months. Cash back up to $10,000. Call Pinoy Connection at your Toyota Giants Country Hills Toyota at 403-290-1111 or log on at chtoyota.com. So yung mga balita natin kanina, no? Nasabi na natin yon at tingnan lang natin yung isa sa mga maiinit na balita. At ito po ay medyo matindi, di ba? Matindi to eh.

Okay, ito muna ang ating mga balita. Tignan natin, ha. Alam nyo ngayon, ano eh, medyo ano na, no? Hindi na natin malaman, ang laki na ng pagbabago. Lalo, nalulungkot ako dito sa Senado, sa mga nangyayari sa Senado, na kung saan ay nagkaroon pa ng ano, ewan ko, nagkaroon pa ng barilan, ano, nagkaroon ng putukan. Hindi natin alam kung ngayon lang nangyari yan o matagal ng panahon. Pero sa ngayon, nagkakagulo, dapat yan ay magawa ng paraan. Hindi naman ang binoto ng tao ang mga senador, ang mga nasa upuan ngayon para maging ganyan, ano? Para magkagulo. Hindi naman pwedeng ganun. Sayang yung boto natin kung ang naiboto natin ay kasama sa mga nanggugulo, kasama sa mga nagmamale-maleta, di ba? Okay, so ito na mga kaibigan.

So punta muna tayo. Punta muna tayo sa ano, sa ating iba pang mga balita. Dahil ang ating awitin ngayon

ay siyempre pang ano, 'di ba? Ang awiting Pilipino. Napakagandang ano pakinggan 'yan dahil ang awiting Pilipino ay tunay na. Tunay na napaka gandang pakinggan sa ating ano, sa ating pandinig. Sa ating pandinig. Napakaganda. Again, mga kapatid, ang ating telepono ay 403-717-1943-1944 at 1947. At magbalik tayo sa ating mga balita na sinasabi dito ay tungkol naman Solgen sa Supreme Court, hirit ni Bato versus ICC warrant, ibasura.

0: Hiniling ng Office of the Solicitor General or OSG sa Korte Suprema na ibasura ang petisyon ni Senator Ronald Bato de la Rosa kaugnay ng warrant of arrest na inilabas laban sa kanya ng International Criminal Court. At sa 83 na pahinang komento ng may petsang May 16, hiniling ng OSG sa Supreme Court na ibasura ang urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation with motion na inihain ni De La Rosa dahil sa umano'y kawalan ng merito. Ang ayon sa OSG, walang karapatan si De La Rosa sa isang injunctive writ upang ipagbawal ang kanyang pag-aresto at pagsuko sa ICC. Sinabi rin ng OSG na dapat maging maingat ang Supreme Court sa pag-issue ng injunctive relief at hindi maaaring gamitin ni De La Rosa ang equity ng walang malinis na mga kamay. Ipinunto rin na ang esensya sa pagiging pugante mula sa hustisya ay ang paglalagay ng sarili sa lugar na hindi matutukoy ng mga tagapagtupad ng batas. This essence is precisely reflected in Senator De La Rosa's deliberate evasion of arrest. The fugitive disentitlement should also apply to him, sabi ng OSG. Ayan po ang ating maiinit at mga naglalagablab na balita. Magbabalik tayo sa ating gabay na salita ni Pastor Amor. Ang oras natin ay 11:59. Ako, 11:59 na pala. So ako po'y magbabalik, mga kaibigan, at paririnig na natin. Teka muna, parinig na kaya natin, ano? Parinig na natin yung ating tinatawag na mystery sound. Ayan, ang ating mystery sound. Ito, wala tayong lusot dito, mga kaibigan, dahil ito po ay may ano eh, meron po itong video kung saan ang galing yung sound. So sasabihin nyo, nako eh, parang hindi. Meron po itong video kung saan ang gagaling ang sound. So pakinggan natin ang ating mystery sound. Ang mystery sound contest natin for $25. Pakinggan natin to ah. Ang mystery sound. Ayun, ayun. Ito na po, mga kaibigan. Hindi hangin yan, ha? Op! Isa pa. Baka iniisip nyo na may bagyo, hindi yung bagyo yan. Ayun, ano po yung ating mystery sound contest na yan? So tawag lang po kayo, 717-1947-1 o 403-717-1947. Okay, magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalaala dito pa rin sa ating station ID po muna dahil alas 12 na eh.
1: The time is 12 p.m. You are listening to Fairchild Radio, CHKF FM 94.3.

0: whenever you want it, wherever you are, at the palm of your hands. Listen to FM 94.7 anywhere with the Fairchild Radio app. Available now for free on your device's player or app store. Connecting you to the community. Anytime, anywhere.
1: Sama-sama tayong muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
2: At ngayon sa bagong season ng The Great Canadian Road Trip, mas malayong mararating ng mga nagmamaneho ng Toyota. Kayang-kayang harapin ang kahit anong pagsubok ng Great White North. May kasamang tsibugan, kulitan at syempre, OPM playlists. Pero bago ang lahat, isa munang paalala.
3: It's time for expert service at your local Toyota dealer.
2: One easy stop has oil changes, brake checks, at tire prices that beat competitors by 5%. Book your appointment today and get ready for an epic ride.
1: Sama-sama tayo muli sa susunod na linggo dito sa Radio Pinoy, ang radyo ng Filipino sa Calgary. Magmula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Dito lamang po sa 94.7 Fairchild Radio.
4: The following program speaks to the Filipino community. Uniting the world for your listening pleasure at Fairchild Radio, the multicultural spirit of Calgary, CHKF 94.7 FM.
5: Punta po tayo sa ating gabay na salita ni Pastor Amor. May tumatawag pero mamaya po natin ano yung tawag ninyo ha? Sasagutin yung tawag ninyo. Gabay na salita ni Pastor Amor.
6: Gabay sa Linggo is brought to you by Laos Deo Semper Financial Services and Company, helping you achieve your financial goals through effective and efficient financial planning. For more information,
7: ito ang sinabi ng ating Panginoon. It is not good.
8: Ito po si Pastor Amor Piroba ang bumabati sa inyong lahat. Noong nilalang ang Diyos ang babae at lalaki, ito ay ginawa niya para sila ay maging complement o balance si kanga sa isa't isa. Ito ang sinabi ng ating Panginoon, "It is not good that a man should be alone. I will make him a helpmeet for him." Ang Diyos ay ginawa niya ang babae para mapunuan ang pagkukulang ng lalaki. Sa makatwid, physically, emotionally, spiritually, and mentally, ang babae at ang lalaki ay hindi dapat magtalo at maglaban, kundi bagkos ito ay magsama, magtulungan at magmahalan. Marami ang pagtatalo ng lalaki at babae dahil sa ipinaglalaban ang sariling karapatan at hindi ang personal na responsibilidad sa bawat isa. Halimbawa, ang sagutan ay ganito, "Gagawin ko ito dahil ito ay aking responsibilidad sa iyo at sa ating pamilya." Maganda po yun. Ang maling sagutan ay ito, "Hindi ko gagawin ito dahil ito ay aking karapatan." Marami ang pagtatalo at pag-aaway ng mga mag-asawa dahil sa ganito ang kanilang sagutan, makasarili at walang respeto sa isa't isa. Iginigiit ang sariling karapatan, hindi ang kanilang responsibilidad. Para maiwasan ang pag-aaway, kailangan ang maintindihan natin ang pangangailangan ng babae at lalaki. Ano ang pangangailangan ng asawang babae? Una, kailangan ang babae ang umunawa sa kanya. Ito ang sabi ng Biblia, "Likewise you husband, dwell with them according to knowledge." Ang sinasabi dito ay ito, mayroon pong kaugalian ang lalaki na makasarili at hindi niya pinapansin ang pangangailangan ng kanyang asawang babae na mahalaga sa kanya. Ang mga babae ay may kanya-kanyang kaugalian, mga pagkatakot, mga gusto at hindi gusto. Sa isang mag-asawa, ang kailangan niya ay siya ay maunawaan at ang lalaki ay kailangan maipakita niya ang kanyang pang-uunawa. Pangalawa, kailangan ang babae na tanggapin siya kung sino siya. Ang kailangan ng dalawa ay punong-puno ng pagkaunawa at kalaalaman sa isa't isa. Kailangan malaman ang bawat isa ang kanyang kaisipan at damdamin. Hindi kailangan ang lalaki na ika nga ikumpir siya sa ibang tao. Hindi niya kailangan pintasan ang babae, lalo na sa harapan ng ibang tao, sa maliit na pagkakamali nito. At dito, kailangan tanggapin ang lalaki, ika nga, ang unique personhood ng kanyang asawa at kailangan tulungan siya na maging isang asawang kaaya-aya sa harapan

ng Panginoong Diyos. Pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus. Kung kayo po ay may katanungan, tumawag lang po kayo 590-8445 o 606-1115 o sumulat Pastor Amor P. Ruba, Faith Builder International Church, 252 Saddlecrest Boulevard, Northeast Calgary, T3J5L6. So sumulat sa email address na ito, amorruba@telos.net. Inaanyayahan ko po ang lahat na dumalo sa aming worship service, 10:30 ng umaga tuwing Linggo sa Saddlecrest Community Hall, 80 Avenue Corner, 44 Street, Northeast.

0: Alright mga kaibigan, punta pa rin po tayo sa ating salita hango sa Biblia. Ito po yung ating sinasabi every start of the show. Salita hango sa Biblia sa Ebanghelyo ni Isaiah 48:17. Ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para ka umunlad. Para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Yan po ang ating Isaiah 48:17. Pasensya na ha. Pasensya na po doon sa mga ano, sa mga ating ano. Ayun, pasensya na po doon sa ating mga tumatawag, hindi po natin nasasagot dahil wala pa po yung ano natin eh. Wala pa po yung, eto na, yung sa telepono natin. Isaiah 48:17, ganito ang sabi ng Banal ng Israel, ng Panginoong mong sa iyo'y tumubos. Ako ay si Yahweh na iyong Diyos. Tuturuan kita para umunlad at para ka umunlad. Papatnubayan kita saan ka man pumunta. Again, ang telepono po natin, 403-717-1943. 1944 at 1947. Kayo pa rin po yung nakikinig sa ating ikadalawampung taon na. 20th year of Radio Pinoy 94.7 FM. So matagal na po ang ating Radio Pinoy at kami po yung nagpapasalamat sa lahat ng aming tagapagtangkilik. Maraming salamat po. Ito muna, ano, papatugtugin muna natin yung isa sa ating ano, sa ating mga magandang awitin. Ayan, meron ito. May tumatawag na. Hello. Magandang tanghali, sandali lang oh. Kayo. Medyo nahirap 'yun. Okay. Hello. Ayan. Maya-maya lang, nandiyan na yan. Hello. Hindi pa nasasagot. Hello. Wala na. Mga kaibigan, nasa line 1 na po kayo. Line 1.
1: Magandang tanghali ulit.
0: Ayun, magandang tanghali po. Kumusta na po kayo? Sino po sila?
1: Ako si Paul Enriquez.
0: Paul Enriquez, kumusta na po kayo? At maraming salamat sa inyong pagtawag.
1: Maraming salamat din. Tumawag lang ako kasi yung miracle sound, gusto kong hulaan ang hula ko.
0: Ano ang inyong hula? Teka muna, ano po ang inyong hula? Si Mang Paul, ito ba si Mang Paul na taga ano ba tawag dito?
1: Taga Mandaluyong.
0: Mandaluyong, Daang Bakal, di ba?
1: Taga Daang Bakal. Yeah.
0: Nagkita tayo sa Summer Festival, makikita ulit tayo.
1: Oo, bae. Ang mga Bardasea, Comea, mga kilala ko yan, taga Highlanders.
0: Ayos! Kayo ay kilalang kilala ko rin si Mang Paul. Pasensya na kayo, hindi namin kayo masagot kanina. Kasi yung telepono po dito ngayon, Mang Paul, nakikita na ako sino yung mga tumatawag. Pero yung ano nyo, yung number nyo, yung po yung tumatawag kanina na hindi namin nasagot. Pasensya na ho. So,
1: okay lang.
0: So sa Summer Festival, makikita po muli tayo, Mang Paul.
1: Yan ang libangan ko. Ay,
0: hindi ko na kayo nababate dahil nakakalimutan ko. Pero anyway, ngayon alam ko na kayo ay nakikinig sa akin dahil sinabi niyo sa akin yun every Sunday, nakikinig kayo sa akin.

0: Gabi ba yun? Tama, kagabi. Hindi, Biyernes. Biyernes po yun. Nagkaroon ng party sa kanilang, yung apo niya, birthday. Si Lia. So, nagpunta po tayo doon. Nagpunta po tayo doon. Anak ni Kayla. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday po.
1: Yeah, so, happy birthday din.
0: Okay. O, sige po. Sino po, ano po ang inyong hula?
1: Ang miracle sound na hula ko, hangin.
0: Okay, okay, hangin, hangin. Ano pong hangin niya? Saan ang gagaling ang hangin?
1: Eh, siyempre, nasa labas.
0: Nasa labas? Tignan nga natin.
1: So, siyempre, nasa labas kami. Hangin na may hangin, yung hugong ng hangin.
0: Yung hugong yun, ng hangin, ayun. Okay, okay. Tignan natin, ha? Tignan lang natin kung yun nga. Papatugtugin natin ang... uulitin natin para kay Mang Paul dahil yung pala ang... Pwede pa namang isa, isa pang hula. Pero hangin, okay, hangin. Ang diferensya, anong klaseng hangin po yun? Anong klaseng hangin? Teka, ulitin natin para maganda. Ulitin natin kay Mang Paul. Mga kaibigan, kung kayo po ay nakikinig, pwede po kayong manghula dito, ha? Maraming salamat po. Ito, ito, ito. Papakinggan ulit natin kay Mang Paul ang ating ano, ang ating sound, mystery sound, mystery sound. Okay, for $25.
2: Compression.
1: May hula ka ba?
2: Compression.
1: Oh, malayo pala. Malayo pala yung hula.
0: Kasi nasa ako,
1: may binubulong sa
0: atin. Ano'ng sinasabi mo? Anong sinasabi? Pakinggan natin.
3: Compressor!
0: Compressor!
1: Gusto ko rin mapakinggan.
0: Compressor! Ang compressor po ay mali. Mali ang compressor. Pero next time ulit.
1: Nanguhula.
0: Opo, talagang ganun. Talagang ganun. So, meron po ba kayong babatiin, Mang Paul? Mang Paul, sino babatiin nyo? Sino babatiin ninyo?
1: Binabati ko yung kapatid kong si Tachi, taga Winnipeg siya. Pumasyal sa atin, kaya binabati ko siya. Pabalik na siya sa Winnipeg.
0: Ayan. Ano pong pangalan ulit?
1: Si Tachi Reblik.
0: Oh, Tachi! Si Tita Tachi, kilala ko yan. Yan ang kaibigan ni...
1: kilala mo.
0: Siyempre, kaibigan ni Tita Lit yan, di ba? Malangit na si Tita Lit.
1: Okay.
0: Sige, maraming sila po ang mga nauna dito, mga nauna dito sa Canada, di po ba?
1: Oo, yan ang mga kurang na rito sa Canada.
0: Anong year po? Anong year po sila dumating dito? 1972. Yo, 1972. So, parang martial law ah.
1: Oo.
0: Okay.
1: Magmamarsyalo lang nang umalis yung kapatid ko.
0: Okay, okay. Maraming maraming salamat to at God bless you, Tito Paul. Maraming maraming salamat sa pagtawag nyo.
1: Maraming salamat din at mag-ingat kayong lahat.
0: Okay, maraming po salamat.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye-bye. Ayan si Mang Paul. Matagal na natin kaibigan si Mang Paul at natatandaan ko siya dahil sinabi niya na siya daw po ay ano, siya daw po ay nakikinig sa atin nang nagkita tayo ng 2020, ano ba yun? 2025 ng Calgary Summer Festival. Narito po ang ating mga mahal ng tagapagtangkilik.
4: MTG Healthcare Academy Campus Virtual. From computer labs, practice labs, we make sure that your experience with us is the best you can be. Join MTG Healthcare Academy today. Where ambition and determination for excellence start.

Alright, magandang tanghali po sa inyong lahat. It's tanghali na, no? At kami po ay naririto pa rin para sa inyong sa ating mga tagapakinig. At again, yung ating Mystery Sound Contest, meron ng sumali at hindi lang nakuha, no? Uulitin ko mga kababayan. Ito po ay para alam niyo na for $25, isipin niyo lang kung ano itong naririnig ninyo dahil wala na mga ano eh, no? Hindi wala pang nanghihingi ng ano eh. wala pang nanghihingi ng clue, pero magaling si Ma'am Paul, kamontik na. Pero ito na ha. For

Okay, pakinggan muna natin ang awitin ni Jace Dominic na magandang awitin to, mga kaibigan. Again, ang oras po natin ay 33 minutes after 12 p.m. High School Love ni Jace Dominic from the

Ang oras natin ay 44 minutes na. 44 minutes after 12 p.m. Kung gusto niyo pong tumawag, tawag lang po kayo ha. 403-717-1947. At mamaya, patutugtugin naman natin yung awitin mo isasayaw ko, requested by Sunshine. Kumilos agad sa BP, Sara impeachment trial. Nanawagan ng dalawang prominenteng religious congregation sa bansa na agad gampanan ng Senado ang kanilang constitutional duty sa pamamagitan ng pag-convene bilang impeachment court upang simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Sa magkahiwalay na pahayag ng Iglesia Filipina Independiente or IFI at Episcopal Church of the Philippines or ECP, iginiit ng mga leader ng simbahan na dapat isagawa ang impeachment.

Joel Porlares. Ang pangamba ng publiko sa biglaang pagpapalit ng liderato ng Senado at sa muling paglitaw ni Senator Ronald De La Rosa matapos ang anim na buwang pagkawala kasabay sa pagboboto ng Kamara para sa impeachment. Ayon kay Porlares, tila nagiging hadlang ang Senado sa proseso habang pinoprotektahan ang kapwa senador na may posibleng pananagutan. At sa iba pang mga balita, Subiri Ehersito binatikos sa abstain vote sa Senate leadership change. Umani ng matinding batikos sina Juan Miguel Subiri at JB Ehersito matapos silang mag-abstain sa botohan para sa bagong liderato ng Senate.

sa Philippines noong Lunes, kasabay ng usap-usapang may umano'y hidden agenda sa likod ng kanilang hakbang. Naging sentro ng diskusyon ang dalawang senador matapos ang sorpresang regudon sa Senado kung saan pinalitan ni Senador Alan Peter Cayetano, si dating Senate President, at si Senador Vicente Soto III sa botong 13-9-2.

unan ay iniuugnay na tinatawag na third block. Marami ang nagtataka kung bakit pinili ng dalawa na huwag pumabor sa alinmang kampo, gayong kapwa sila kabilang sa dating mayorya sa ilalim ng liderato ni Soto

Balik naman tayo sa ating mga announcement, public service announcement natin. Ito naman ang ating Laugh to the Max Comedy Bar Concert, si Neggy Petit at si Jewel. Diyan po sa Dera Banquet Hall at June 20. Malapit na. June 20 po ito sa Dera Banquet Hall. At for tickets, tawagan po si Marilu sa 403-872-7390 o kaya si Lizelle sa 587-719-3700 or si ano naman, si Arlene, ayan, ang ating mga kaibigan natin itong mga to eh, o si Arlene naman ay ang kanyang telepono ay 403-354-3208. Yan po ang ating ano, yan po ang ating tinatawag na Laugh to the Max Comedy Bar Concert. Ito siyempre hatid din sa atin to ng ano ng ating Porgians Logistics and Tours. Maraming salamat. And yung ating ano, yung ating palabas ha, yung ating palabas sa ating Radio Pinoy sa Pinoy TV, ito po ay kada Monday, Tuesday and Wednesday, Thursday and Friday. Panoorin po natin yan sa Omni TV, Channel 119, Channel 120 sa Omni at Channel 106 sa Rogers naman po. So yan po ang ating mga inihahatid para sa ating mga kababayan. And yung ating Summer Festival, huwag niyong kalimutan, sa August 8 and 9 na po yan, 1 to 7 p.m. Balik tayo sa ating tugtugan. Awitin mo at isasayaw ko.

Kaibigan, balik tayo sa ating Radio Pinoy 94.7 FM, ang radyo ng Pilipinas sa Calgary. At ito na ang kalagdagan para sa ating kaalaman kung para sa ating kalusugan to. Pasma at pasmado ba? Baka arthritis, pagod o ibang sakit? Ayon sa paniniwala, ang tinatawag na pasma ay nagdudulot ng panginginig at pagpapawis ng kamay. Sumasakit at namamanid din ang kalamnan. Ngunit sa aking pag-aaral, maraming sakit ang pwedeng magdulot ng sinasabing sintomas ng pasma. Dapat iwasan natin ang misdiagnosis o yung maling gamutan. Kadalasan ay ito pala ang mga tunay na sakit ng pasyente. Halimbawa, arthritis or osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Sumasakit, sumisikip at namamanid ang kamay sa arthritis dahil ito sa pag-edad at sobrang gamit ng kamay at katawan. Carpal tunnel syndrome, pamamanhid ng kamay ang sintomas dulot sa sobrang paglaba o paggamit ng kamay sa trabaho. May naiipit na median nerve dito. Hyperhidrosis o sobrang pawisin. Ito ay nagdudulot ng sobrang pagpapawis sa kamay at paa. Pwede sa nervyos o namamana ito. Lumbar and sacral disease sa manhid at masakit ang paa at binti. Posible dahil may naiipit na ugat at ugat sa likod. At ang diabetes naman, ang diabetes ay nakakasira ng nerves at nagdudulot ng pamamanhid sa paa at kamay. Yan po ay isa lamang information para sa ating lahat. Tungkol po yan sa mga pasmado ba or kailangan po magpatingin tayo kung yan ang ating mga nararamdaman. So, again, ito pa, no? Meron po din tayong mga engagement na darating.

tayo po ay pupunta sa PC, ano, Philippine Consulate General next week. Ipapaalam po natin yan kung ano yung magkakaroon dyan dahil tayo po ay naimbitahan. Ito ay isang fashion show. So sana ay maging maayos. Tapos sa 20 naman, may global red carpet po ito. Kasama po tayo, naimbitahan din po tayo dyan. Kukunan din natin yan. Kukunan natin sa Pinoy TV. At marami pang iba. Marami pang iba. So dyan lang po kayo. Huwag kayong, ano, huwag kayong kukurap para sa ating, ano, para sa ating mga activities dito sa Calgary. At alam niyo na, napakasipag ng Pilipino, ng mga kapwa nating Pilipino para magkaroon ng mga event na katulad ng ganito dahil kami ay natutuwa at na ano natin, na papanood natin ang ating Blessed Sunday at Happy Long Weekend. Sabi sa lahat, sabi ni Mr. Edge Villanueva, isa rin to sa kakanta, no? Isa rin sa magpe-perform dito sa ating Philippine Calgary Summer Festival. Marami na. Hindi, babanggitin na natin. Magpapasalamat na tayo. Dahil sila ay nag-commit na po upang makapag-perform dito sa ating Summer Festival. Tignan ko nga kung makikita ko rito, ha? Oh, wala pala rito. Siguro sa kabila. Sa kabila siguro. So anyway, mga kaibigan, nandyan ang nandyan ang tinatawag na mga grupo po ito, eh. Siyempre, yung Solid Industries, nakita na natin. Nandiyan dyan na rin, ang Solid Industries na dancers, kasama din po sila. Maraming salamat. At ang Sayaw Malaya, maraming salamat din sa ating Maharlika. Sabi nila dito, ay Maharlika Women's Association of Calgary. Thank you very much. At siyempre, si Mr. Edge Villanueva, si Roy Barquilla, thank you very much. And si Bang Frost, yung kanyang grupo. Maraming salamat. Marami pa po. At nagpapasalamat tayo sa City of Calgary. At tayo po ay nag-collaborate ulit. At tayo po ay tutulungan dito sa event na ito. Hello po, One Manila. So tingnan natin to. Hello po, One Manila. And Tita Diwata, excited na po for the upcoming Philippine Calgary Summer Festival sa August 8 and 9 po yan, mga kapatid. Alright, so sa awitin pong ito, magpapatugtog tayo ng isa pang awitin para sa inyong lahat. Tignan lang natin kung makakapasok pa rin, ano? Kasi medyo ano na, alanganin na tayo sa oras. Alanganin na tayo sa oras at ito na lang. Yung ano natin, wala pong naka hula ng ating tinatawag na contest, ano? So sa susunod po ulit, magpapaano tayo. So $50 na sa susunod. Dahil walang nakahula po. Ito po si Juan Manila, mga kaibigan. Pakinggan muna. Ito yung awitin, eh. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po si JM, asin Juan Manila, nagpupugay po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sa inyong pagsuporta. Huwag po natin kalimutang manalangin bago matulog at huwag po natin kalimutang ipagbunyi, ipagdiwang ang pagpapala at pag-ibig ng Diyos na ibinibigay po sa atin sa araw-araw. Mabuhay ang mga Pinoy and God bless everybody.